0: before singene nje kuyisaziso ndimnikeze nje elithuba ndiyakwamkela nje mntana mngene kusizo unjani ku
1: siyaphila dadomfundisi enkosi ngathi kuhle unjani

ngoba siyayazi ukuthi ngakushumela umfundisi kushumele umvangeli Nkosi yami kuba khona nje umehluko nje okhoyo pha napha but kodwa nje namhlanje ndiyafuna nje mphulaphula ukuthi noko uyazi ukuthi noko sele khona namhlanje sesawuva umlomo kaThixo Nkosi yami obusuku nje banamhlanje one word from God can change Nkosi yami your life so ndiyafuna